sa me sa bra di nyame aliya no me katra mansan na ya sa sa e ma yin nyam popo yin ni bi sa wo yo ya sa fo yin ni bi sa wo yo ma woni wa hu tie ye se se ni da so nyina sa we have a message for you.

Emre bidruye na oni frani bia na na nia frani o sa tin kwanche no sresra die oni frani ni nia frani batine na sa ni frani no no sa tin kwanche na wasresra die no na nipa ni se obetna ho akwawie ya emre bidruye ema ohini yesu du ho no sa ni frani tie mu ka se ohini ba david ba hu mbo na jesus jemo etin ani mani frani no osa ba se san e wote bia fofrom na nipa ni bi hu no no mu ka se ah enya kwa we no na na ni afra no ano tin kwa nche sa sresra die no na bi se ay ono e bi su ka se eni wono na wo jira die urade ho adanse mo mu hu se ay wono na urade aye ne sa ti se urade agi se ni frani na nsa wo so agye bia aye nchechire ye aya mania ada wo babra bo so no urade be sane wo beji wa frimu